Moid kakal agaras di kita daw, mga raja karaja idualay na pahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, kasanong na po nga, mamadaw, mantad po narangan ko dito kung magtupis, mamadaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw pa, now, mangulod file, teko, bo. Tumanod lungkot kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po na kapangin kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Sumandap merungin zening mata di Tien Oten minagawita tanabara di jam ke hopo di hopo dami iso minit ke Sabon pasuka kumari kayu kakali perongo di ti Radio Malaysia kini ngai femina ngga kena potimpu baino apa mata pinai kau akada lihwai jam ke hopo di hopo dami 5 minit ke Sabon makina toko dot kapsul sumigampot om kakal toko pida babayin mo keringau kya gisam de jam ke hopo dami iso ke Sabon mara potimpu montok di kayu mo keringau sekiran harap po keringau teka po gilangan di kayu teka pasen di kayu maina pada kayu poto do maya WhatsApp teka iti Facebook Keningau FM kemari kayu di masa-masa ti popo hibok sasakayo nintantan di kayu tindalanon kya pagulu do tanda tegari pagulu do popo hibok ko sasakayo manakut popo hibok ko do kerita teka mutu intangan di kayu po kya ko tingoligan mantako gempio ko tingoligan do ko mantako intangay tonga tayar-tayar tonga break-break nungo sonong po kya kabagal pot minyak ko intangan toko ngawi ensanan pagulu timpunan toko dat mamanaw kya am sekere tindalanon kada toko lihway dat umano doko turan serai tindalanon pekero po hanggana po ngayon da kayo alansan dah o sonong korekatan di kayo kasari toko dah dat mamagampi doko tinguligan toko hinonggo tap na po ngayon toko kya bahama jam ko hapad hapadam 3 minit ka sabon kana po tumilambos mamalihis toko ginawo sinding sumusuhu teman tadi Angel Tohwood Fred itroitan dat onggomo longanku.

Migambot. Taruting kananon kapiyad kamantrian kaburon labus kakadayan. Ilo na po nga it program panikidan latirik labus kakadayan alternative, BELBA, program panikidan waig labus kakadayan alternative, BALBA, ang project sensuyon tokoro labus kakadayan JKLB. Tingkananon dilo pinalan montok nod papuingkawas sinanong kapasiyan magigyan labus kakadayan mayad panadyaan tadan waig abarisi ang piramutan ralandit at ingalig. Katalo-talo tinggi sa manditi, pikikiragan naman ha kasanangan kumad magigyan, lalabi kasukupan, kayanon, kasiwatan, o kasasanangan. Sumigambo.

Hai hai hai, hiya ko na ti jealous kong daya, matatkam po ang nantunan apirapin kaningaw. Ano na, makinang kasarik ka sa limbahan kani FM, paras dusun, patimpon na jam, pasiyam, gisam dat jam, mapadamdua dat, pita ng adaw.

Hi, yung kay Joy Juhili Ibit, matagkamong susurong tambunan. Bagangat kung kapida kayo kina, damakin nung okas limbahan buros dusun, ngayon kaningaw FM. Uy, hi, aramay ito.

Lingaw FM. Yahay, tinimungan, wiri-wiri. O tumbayan na po, agangaw ko mo na rimono na po. Sunong ohuyan.kakaman. Kada ohuyan, maginangaw sinlingdah.

Jam ke pada miso 2 na pada walu minit ke Sabon. Kakal tak apa hitir aku selimban baru sedusun keningau FM ku hoi arah maibok ya. Kada lihwai tapi naik kau tak ada diti tak ada kedua. Harap pipira pun minit pagulu dari kata timpu makin awak tak kau diti kau sorau ke penangku. Ini kada menuang tak bebayan diti ya. Popo ilang aku teka peperang aku diti sinding-sinding kalangadan teka sinding-sinding lain. Kagumana apa sinding lain diti ya nasupu di tahun 70-an, tahun 80-an ya. Kagumuan na pagkayo di Netegeri. Sekira di kayo na pangan nasusutuntok na taon di lo. Tantu sekira di korongaw ko da sinding-sinding lay diti. Kasaraw ko pengkuro ko pa siyan di gulog ya. Pengkuro ko saraw dat ko pa siyan di layid. Ang milah nagi ko pihandat nagi ti babayan ko saraw ko panangku. So ikaw makinangot ako diti sinding-sinding layid. Ang milah nagi mandi kayo po susuyo ya. Sekira di haro mandi kayo po susuyo. Karet diti ko pa siyan di layid. Ohra mandi kayo po gila. Lango, amila na pumandi ko yung pasurata maya diti WhatsApp kaninga FM kusungi sa siyam 58 siyam 68 68. Mama, tapi na ikaw kakal ko datu milombus kya makinang o diti Radio Malaysia kaninga FM togo mo sinding dulu do kasaban diti alan sanda ko lihis sa ginawa di kayu kay sa samod na gidat ginawa di kayu. Mama, bay na tinari ka tadi timpu jam ka pada miso talo na pad minita kasaban makinang o tako diti ababayan kosoro ko penangku.

0: Kongsi kau.
1: Kotomadan.
2: Xie xie.
3: Thank you. Terima kasih.
2: Magsukul.
4: Paring kuanangan.
3: Terima kasih.
0: Kongsi kau nopo ngak ruhai pulang bos. Yolo no ito san ginawa kano member sponsor ko ikata yare sponsor ko kanto kumadunun suway sundong ako rot panghupan auto kawi okura kura nung asanang tako kumadunun suway mongusikod panghupan diyalo sponsor ko.

Ya bat 2 ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade ka 2, 4 nga ringgit 5 ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa 4 nga ringgit 5 nga opor am 8 ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade ka 2, 3 nga ringgit 8 nga opor am 2 ngausin sa kilogram. Am gata si karap sa nga ringgit siam ngausin sa kilogram. Pandulio ko pa yung lohon ng susu gata, balong ringgit, limo nga oparang balong ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade ka sa apat nga ringgit, balong nga oparang roh ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade ka ruo, apat nga ringgit, limo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa apat nga ringgit, limo nga oparang balong ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade ka ruo, talong nga ringgit, balong nga oparang roh ngausin sa kilogram. Am gata si karap sa nga ringgit, siam ngausin sa kilogram. Am aho itu pinengkual nu lembaga industri Gata Sabah, LIGS. Ang pagkakapeli remi ng itrabilin mo yun, may rawas at mayroon ang buloho sa siyam limo valo siyam o nom valo o nom valo. Ang resta ka po ang kiningora ruo rimbay, yung hinorimbay kanlo amuandong rakon, rimbay rijordan jubilin, ang sumunin na baho rimbay interistep jo o habi.

Yo, pa ka kansen da tanoro, kansen ating ais am kansen ang kanda tanoro. Am pa ka kaun mera karitano ang kiralan onsoy onsoy am kaulonan am pinno inan. Am pa ka babal no oro, babal no lasno oro patray no abuli anak ra kapahanan raka lihaan taka. Jadi pa ka kay kambal taka ra kerajara lusar kapo am ambala activity physical rapat oro alasutu. Mulupono intara jam ka oporam sa sukura jam ka apat ramai. Amanginom ra sungoy alabara angin suup apatuun ra lasun uinan. Hinopono angin suup taka ahiliw ra babaal. Dehydrasi am kapo am stroke haba. Ang pagkakapasuko ko piyabilin urangan taka narumbay pita sa gulit sandakan. Segaliud sandakan kan sayan tangan oro DJ Iza mabilin aku kan sayan rah oro karwo kosong dalalain-lalain kuram kampung mantai lang tenom Putrajaya KL beluran sandakan am ngai-ngai pabukat pabukat pantukir-tukir ku ati ayuk pana intok nilo rainoti malansan ramon soy onsoy ayuk ratukir-tukir no oro. Tapi sila kebangsaan Ritakau ngai-ngai pagun Malaysia mulupona Itakau pagun Ros Sabah paring kuanangan dirun DJ Iza. Yau kaan sayan ra oro hitu ampeng kuanangan peyoriun nang ito rabilin ramo. Ampa kakapeli remiun ang ito rabilin mo yun mayro wasap mayro numur lo sa siam limo balu siam o nom valu o nom valu. Amrais taka po ang kiningo ratalu rimbay yohino rimbay na lolotra Malaysia rimbay ri dorse mimiladio sam ilori edin nin ambaru rimbay ri Steven Jimin aku sangulun na sailu am rimbay intori jasarin boy anang bilin di aduk daki.